0: But listen to me. We will take this.
1: Nurukunda.
2: Egumi.
1: Bujya umuntu afise urukundo muriwe. Niwe umutunzi nakwita umutunzi. Umuntu afise urwango muriwe. Kenda mwita ko ari umukene. Ahubwo umufu.

Tubashimire bakunzi bisamirizi Burundi bwiza kuba mwaduhisemo mukadukurikirana. Ahani ibiganiro by'isamirizi yanyu Burundi bwiza birangiriye na 11 za gatondo. Murara hajyana.

0: arakoze neza, arakoze umutamara ahubwo afanye agahinda n'ibintu bakunzi bimbonesha kure ikura kubinga bwa none. Murumva yuko uyu mutama amaze imyaka 33 avuza ikembe. Nuko rero reka tumanze akakaragaciyemo, reka dusubire muri indirimbo yagira kabiri. Indirimbo gira kabiri muza kuturirimbira ni iyi.
1: Indirimbo igira kabiri muri rusangi namaze igihe dufise indirimbo zitari nke, ariko ngira twabacishiriza ko n'iyindi atari umugambwe, ngira nacyo biba bitwaye.
0: Yego, me nanje n'icyo nshaka yitwa gutyo iyo ndirimbo.
1: Muri rusangi indirimbo hari indirimbo dukunda gukoresha mu kwanima ibikorwa rusangi. Ivuga ko uko tubibona atari ko byagize nte, atari ko byahoze.
0: Uko tubibona siko byahoze.
1: Siko byahoze.
0: Bisigura yuko kera nta byahoraho.
1: Nta byahoraho.
0: Ubwo ubunye biriko biraza neza cyane, hariho bishashe.
1: Hariho bishashe bwo mabiza.
0: I message cyane ubutumwa nyamukuru, uretse ko uko tubibona ariko byahoraho, ni ubuhe kugira ngo twumve.
1: Ubutumwa nyamukuru buri muri iyo ndirimbo ni guhamagarira abene gihugu muri rusangi kugira ngo bitabire ibikorwa by'iterambere rusangi nkuko leta mvire leta nkozi ishishikara kubiduhamagarira. Ego.

0: iyindi ndirimbo muza kuduha ni iyi indirimbo igira gatatu
1: indirimbo igira gatatu umusanzu mubizi ko hariho imboneza twabuze tutanka sogokuru wacu Petero Nkurunziza turaza gucisha ko kugira ngo twame tumwibuka nayo nitaza kubibacishiriza ko nayo ntarimwe ubutumwa budasanzwe mu byaranze amateka yiwe
0: indirimbo zitatu no kuvuga indirimbo yo gukunda igihugu indirimbo yo gukunda umugambwe CNDD-FDD n'indirimbo ihagiza sokuru wanyu Petero Nkurunziza.

Umugurakiza. Ikiganiro umugurakiza ni ikiganiro mushikirizwa n'isamirizi Burundi bwiza, gikongera kigacha ku buhinga bwa none, kikaba gihijambo umuntu wariwe wese n'umwuga wiwe. Kurikira wongera utahure, uheze umenye ibijanye n'umwuga wawe.